ma mi na mi mi uni amenka di adi na mi fashion di anemu asida ya awradi dia e twa se ya di yankopa ni onyama no ade na wini nyame aye mi ni bright mi ni jedini se na na pa ya ti asia mi be se mi ma ti asia sa anya usika na anya wontoma bi na anya ufie bi awasie na aya dom maya mana so imara basi angala basi amara anope.

Makabo, bright kisotoya. Mayanka kasafu fro, kabi biya wanoka. Wawoka kasafu fro down. Mayanka bi, kabi, kabi, kabi. Ikataraba siya toroba. Edanama siya daya masoba. Ayiya ya ya ya ya ya chotoroba. I'm crazy. Ila la la. Isha la la. Da na siya denam yasyo.

Aleluya, aleluya, li kabalansia ngai. Adu aleluya, anyo nyam kawarani di, atu ni di mo, atu wazana, anyo nyam o, atu anyo nyam kani di, atu aleluya, aleluya. Hallelujah, hallelujah, ma kabasa, yeah, kabo, ya shariya udabiyo tiyatike.